ni tu eki life, eki life, eki life. Rona to na baba, I don't like. Apni umar hai 22, thoda sa main hu wise, thoda sa bad hu, thoda sa main